Shishawa da kumba. Wannan dabbar lokaci da bugushuwa. Ina tawana ban lawa teni.

0: limamul mursilin kangudi almami julbe kadimul lambiya ay kanko adi tagel sakiti feje dina ko wata fe jagal dina mako hanya da yawmi yubashuna yi cidel bubu suwa bi wadi do mana ina temedi joy mudum yama ba
1: wono do judaren
0: Khalid Musa be badi do temedina sam gidaado be badi hare arbe be dabu ngata ciodo ngol ciodo ngata daande.

Tena ipulu njofi. Sore bibi leli tut leli mako ufuna ko gar ma bat jam hamin bay. Kono so bujil fukki may leli ko ufuna ko

Jun nga bali silam ka junan wara ku gapa na itatan utucu. Yitere nyamere ne horan mi kon daro alcan na illusi. Yitere na nerde ku wajiko ku wapinda

ñu borto na baka ji waya be nga ji no ñeñ ko ko ñeñ dokke mawdu ko wo jëfere ne mi amal barka ñana Dakar be mbi kam demba me wi sha Dakar parini tiidi non deke mi yaano tiido jallo jakar yamal al barka million ujuna chapantaji wa taw ñonke ñonke ko sam cioge cioge ko

cheikh hamidou boubou diaye ma laj ko sa sama tele bu yaga do ndey tet nirde bando baram yero dana yoro mojo malado o wi yero ko seyil mako ko ba mako wallahi min ko seylam ko dum nafli mo o ya kaw mako muhammadi o ya mouli oumar dia le bando dana yoro mojo malado kaw ko buya jamma je belgique ko ko di do kalta diwani berjere fo mo randa andata mo di balaro ko majani balaro ko bonani majani banar kaldu bul walidu wi non e do la malla di da bonati sari nyaagade dimmo majani bo wulle yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni dar garo nyaagade mo amayat kanko mo garda nyaagade o maye kuwer tawda mo de hela ala ara don tawani mo ko fon galadon

albarka ka da gauti nan dum gubo ita wannan yalo ma hande wannan dawon Allah ta gile di maladi wata gile di kiza di maladi wannan hande don ta da babu ran bada di nan fo yimbe nan garana nyama ne kare yobal barka be mbel barka leedi kiza ndi su juma ma amena bo yi so do fama badar ne don ta ko musima di bi malam ngi kiza o subu ka bandu dali do le malaa jaa metene sapo tawa do dalla ba jali mawdo hefre go to do so wada garas o so digal ga wada kabinaaji ndiya malaa man de fiita ba la fegal fegal le gita ko le ci ngoti ngada ngara fare yana de wali ngara ba de sufuri be jaa en la dingal malaa ngal isa ba an kay sin nongo ngonda fo ne malaa ngati yimbe ngabbo tergi yimbe biya kaari ko beddo dungo ko nawana ko rogone Allah dandi ma dum fayda ma wala fayda ngol yalla banawal su yama way hamadi lam sunat wi yama pukka da ara hande inde su yama ka moddo no sunat yima yedda fa dal fi dina jar ko yesuma he su ban tampina hore mo mari galla ay wada wada hen bafal jamdi wi dana tension ses mesa den don dadi bondin do ko tampinde hore mu sa bawni yesuma gor yetta tanya go tobbe.

do koy suddu sa jia tambe gondi do wiya sa ko yara jia min la war ju bu non mo joge mako gandal mo ni hawra kadi o metani wadde presenter di o mutani tebbo yara ke sa mo bismillah sayyid jaade hejja Abbas binta on Umar Abbas yet ce ko sou diaw kanen ina wada ko Allah wi ko fu ina teddina yeso mum ne laaj ye dal baraka be ne medumal baraka yakuna baye wadde dum fo sa wona dewo Allah do jidam fofu jamma ko yalla jundum mo tawta ben de ko do ka de foye wodi.

heads up. The one day, I mean, Milti. Kala ko nanda do e jonde de ko fewani ma amin nyaagi ma yaafle nda yi mo jeddi dana min do han so tay won ay di wadde mo yaafle menen ko wel min ko wadi dum gila en ki tay yaafle te ni lepp ngol fuddi de faara jogur wortando kalen bibi ko nanda ko yowele ko hodde seku ko haalete yow ko min bar ko fu kadi hawani ndi wonda ngum su dum nanisi

sen kumbuy bop tuddo yaaye sar na ko defel siw babu dey fi la jaar fiel tanen ma ko fiir robert ngay ma ko laal yak sar te ba chut di ma ko nax daan ani jeel job mi ñoo soom jeel job wa jo job gep cheep bu jeel bay soor mo laal ba tam tok dal ñu gal ne bu ko bolé muñ bu dam ke cheep mu ngay nuro mom mom daan na ko ñaan yoon

ko jaw ndey mari boy do ñaaw ndey mari amadou boy imani maray ko jaw din la ci ndaw pey maliku mabar tegg de ray mamam iliman la ci maray ak boyatu ba wax la.

dokar sakkan bamundaj sampu mangaje si sabu dokar nga dadde bagunde jot dole wor ko tal ko si sakaw way jabon ki tsaro mu japp ñu ko neex yobu def jam lolu dañ na tay waan.

jangu jarir wagan biram jarir dugu dugu wagan kanjang wagan undano ngana sanmon sanmon fase momak napula ka ko jil taraga gor genum wayo

ido ko jibbay to Haruna Dar taara ram faaka ko jibbi ko to sunu na sunu e tanu ka ko gijey mo suptro ko to ko to mo hada ko de de kitar maasi mo wadde day amadu mara ko wi la o jibbi kitar ko gijje mo ko to ko to ko gon gon mo hada ko de de kitar Hawani bandirande kadi hawani ma am jonnaade jonnde dum wonde dum do ar hurdum nan seyba

chapati jerde mbamba rimda tango kange makko e kalis makko sakura gen mutu sakena warta e mbamba ñandu leli ko selam no do bandira makko be fuf ha joni o so tay o may jango bi ten mbunu goto be cegi kan sanko ma o yalla ko yalla admi jugo dañako wasi.

ji bi faal maam kan ni may mun na mag na mi ngi dëkk bu mi gàcci ci waalo mbooj am sa njaay may mun na faati mborso mbayo abdoulaye dëgat mbooj ma dëj si njàg ndaan ma

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan yola kesaw seydiba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma bo jomira do jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe wiite ibnu sa'd

maayi wuppi huddu wi kañum nankadi wonta hoɗan fulɓe ɓayɗi Amadou Maayi. Fulɓe ɓe gari wiyama hannde edda o joofi yimɓe won jogol ɓumanede hannde so kumanama hannde tawi kañum yeeto jeynaba kañum ene yeɓɓe bannal woyi ɗumen ene miiji kala nani piyanɗe alkayri ko miiji ɗo wartade kañum rewɓe Amadou ko mante ko caggal muɗum.

ɗum saati ni subaka sadu banta yo tabal de made jayno jafoɗa sukaɓe ko tan mbiyaɓe lewru so mayi

maling lumay. Godfall na niya sa hilabi mo, dumitirado mo. Ipinibin na ni Babi Labi. Yung gariban yung si Mababi Labi, pero natin galing.

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma lajje ko sa samant le buyaga do mbi tednirde bando baram yero dana yero mojo malado o wi yero ko sehil mako ko bam mako wallahi ne ko sehilam ko diom nafli mako o ya kaw mako muhammadi o ya mouli Oumar Dia tednirde bando dana yero mojo malado kanko buriya jammaji belgique ko diw dokkal tawi diwani beljere fo mura anda andata ko mujj balar ko majjani balar ko bonani majjani bonar kaldu bur walidu winon e to la malla dida bonnati sari nyaagade dimmo majjani bawli no yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni an gardo nyaagade mo amayat kanko mo garda nyaagade o maya kuwer tawda mo nde hela ala ana don tawana mako fon gala don.

duɓurtata lon gueɗe mawɗen walla dote dote doole kewɗe ko mere barke ɓuuri somo ɗo moƴki so paani ɓe mbawa ɗum pusde kono kiñ wawi mum minde ɗumen ko barke ɗum jangadata crio kono mbawa sudde crio sudata ko enen jibitina noon ko haala enen jiɗɗi ko haala kono enen poti la Allah fonda ene tampuɓe aduna ɗo ko wiyaɓe ñañoko bolle puuɗe ɓeko tampuɓe tono ñañi dolo kewum ne yaaha mbiyaɗi dolokaji bondi leydi ɗi koye bangge mee tuweeta no heedi ñañ wawa bondi dum seemiloyi ko inde mika e mamma yero fati e Samba Jammen ko ɓew sehla mabbaɗi ko joɗiɓe seemil fof

Samba kurme na njai wali biram pati andi njai biram nan joy. Samba kurme na njai wali biram pati andi njai biram nan joy. Samba kurme na njai wali biram pati andi njai biram nan joy. Unjai birema jogo pondi ni njai birema jogo. Unjai birema jogo pondi ni njai birema jogo. Samba ya amgoni aktara ni awali. La garan kodab pirai mandungu wal jojo kurambizan nena ute njai bomi mudu njai sambandi la njai michi jam jami njai hudu bomi mudu njai majwati me njai mudu darangoi njai hudu bomi mudu njai majwati me Samba kurme na njai wali biram pati ani njai biram nan joy. Samba